0: Mwen be jamais di mwen liche mon nom.
1: Mwen do di mwen fa tansyon mon nom.
0: La jalousie ke fè moun divage.
1: Mwen de ya mwen ki chwe milo.
0: Ou dan peyi tout bagay se magi.
1: Mwen do di mwen fa tansyon mon nom.
0: Mwen be jamais di mwen liche.